Baba witu mwega na muthingu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi yukia nguma na ugoci na gitio ni tondu wi ngai mwega gutiri ngai ungi uhana tawe ti itheru gatagati ka iguru na thi gutiri ngai ungi munene ukirukite unene waku ukoretwo uri mwega na ukoretwo uri mwihokeku ni tuonete tha ciaku ni tuonete utugi waku ni tuonete utunyitiriire yukia nguma na ugoci na gitio amukira ngatho citu ni tondu ni watwarahura muthenya wa umuthi ngaithe witu ni watuturanira na aria kaide witu mare muoyo amukira ngumo na ugoci na gitio ti theru no matanya tu magoroci to no gukinyaniria ni gwaku kiroko kia muthenya wa umuthi ari muthenya wa mwambiririo kiumia gitanyitwo maundu maingi to hoya tha ciaku na wendo waku ikorwo hamwe na ithwi itikira ithe witu gutuika uria mundu atangihota gutuika ngumo na ugoci igucokerere mutungata maitu ma oro muthenya kiumia giki twamerekereria moko-ini maku ithe witu wa kigongona utuku kuwe na utukinye theini wa utugi waku theini wa Kristo Jesu twahoya thayu wa ngoro na wa meciria tugigutungatira muthenya wa umuthi tukiruta mawira maitu kuria tugutinda na ngai ithe witu kuria tugutinda tugitungata twaguthaitha utuhe gaithe wito thayo na nitoe no kulituka wega theini wa Kristo Jesu na nitondo wa wendo waku uria wendete andu aku naguo itikira matorie theini wa Jesu Kristo muthenya wa umuthi na kiumia giki kuri na matanya maingi muno makiria especially andu magicokia amagicokia ciana cukuru twaguthaitha ithe witu wa kigongona ni tondu wa mabataro o mothe ma na kirigiriro o giothe kuri muthikiriria witu ehokete umwikire kiama muringire kiama itikira ngai ithe witu kumugegia twina witikio thiini wa ngoro citu ni turaiguithika thiini wa ngoro citu ati turi nawe no tugutoria thiini wa Kristo Jesu na tondu ukoretwo uri mwega na wi mwihokeku na nduri watiganiria aya makwendete ithe witu aya makwihokete ni tondu wa mabataro ma kiumia giki kiria mekuria na mekwihumba kuria meguthie ngai ithe witu angi ni ndawa itikira ngai ithe witu kumeka wega itikira kumahonia ithe witu itikira ngai ithe witu maundu mao mehande theini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni tondu ni wiiguaga riria twaguthaitha ngai ithe witu na ni utwiciragia meciria ma wega na meciria ma uhotani itikira tutorie kiumia giki theini wa Kristo Jesu twahingura ngai ithe witu na mahoya na wĩtĩkio atĩ irathimo ciothe cikuĩtwo nĩ kiumia gĩkĩ citwĩgiĩ nĩ igũtũkinyĩra thĩinĩ wa Kristo Jesu kĩrathimo o gĩothe gĩkuĩtwo nĩ kiumia gĩkĩ kĩgiĩ mũthikĩrĩria witũ kĩromũkinyĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũkumagara na nĩ tũkũhũndũka ngai ithe witũ tũrĩ na thayũ tũrĩ na kĩrathimo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gĩtĩkĩre ithe witũ gũtũrekera mehia maitũ ona tũgĩgũtungata na tũkĩruta mawĩra maitũ thaitha nĩ tondũ wa tha ciaku na thakame ya gatũrũme ĩtĩkĩra tũgũtũrekera mehia maitũ nĩgetha twĩtĩkĩrĩke ta manungi wega mbere-inĩ ciaku nacio ngumo na ũgooci igũcokerere wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku kiumia gĩkĩ ũtungata wa kambuni ĩno twaũrekereria moko-inĩ maku ĩtĩkĩra ngai ithe witũ gũtwĩka wega ĩtĩkĩra tũrahe mawĩko maku kiumia gĩkĩ reke ngai ithe witũ tuone wega waku nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku department ciothe twacirekereria moko-inĩ maku reke tuone ngai ithe witũ wega waku reke tũcemanie na irathimo ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesu twananga ũru wothe ũngĩharĩrĩrio nĩ mũcukani igũrũ rĩgiĩ andũ aku kiumia gĩkĩ twaũtomithia twawagithia hinya twaũhũndũra ithe witũ na kũrĩa ũngĩkorwo umĩte thĩinĩ wa Kristo Jesu na tondũ nĩ ũtwĩciragia tũrĩ ciana ciaku nawe wĩ baba witũ ndũkareke tũconoke nĩ tũkwĩhokete wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku twerekereria moko-inĩ maku twĩna mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ ũgũtwĩka wega na nĩ wega-inĩ waku nĩ wa mũrugwo Jesu Kristo twakũhoya na twagũcokeria ngatho twaiga nĩ gũtwĩke guo nĩ gũtwĩke guo nĩ gũtwĩke guo thaa ikũmi cia rũcinĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka mĩrongo ĩĩrĩ na kana mĩrongo ĩtatũ tũikĩrie nĩ tũgũcokereria nĩgetha tũthome kiugo kĩa Ngai.

0: Louis Top.
1: Yesho kaki ya motumia.
2: Motumio ya gada o kera gatene.
1: Iduigo kena FM. Niturako guera motumia. Na mawira make mothe. Iroto siake na ihoto siake.
3: Motumia ni mami. Wehoke iruwa kurera na kuruga miya rusiaro rukete.
4: Ina wasi ya nanyiki. Siake kwele itake kwetako.
5: Na kwele.
6: Motumia ni moto goria wagwaka. Kuruga miya fiashara na kudhodeka miyake.
7: Kuhu nani ya demu rutiwira. Ni muhuri wa fiashara.
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
8: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
9: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ.
1: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
10: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
1: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
0: Rũrũ rwĩmbo rũngĩ
1: rũtarahutĩka.
0: Gũkena FM rwĩmbo top.
9: Yes, nĩ kũrekire twarĩkĩrĩ na ndagĩtarĩ nawe ũkĩrĩkĩrĩ ithaa nĩ ndakwĩra mũtambo wa Gũkena FM ha wĩ kwamũre ĩni nĩ getha ũkĩinũ kena kanyamũ nĩ kwerũgĩra *602# *602# na wana wa hinya *602# uga select box ile ureda box yo no ugure tikiti umwe yaga ethengi kindu nguri ati ni ati ndungithaka box ithatha tu wage kindu wagura box ithatha tu hau by the way wadha kama ita matatha tu ni ukuinuka na shilingi 2030 ni bonus tugani *602# tugani *602# wefage hau guma uru mai kome sasa dagitali tuatigia dagika inya ai ketuke sokeria mweno sio na dikiwe kani ukoba kwa maridhika ni ya origi maridhika ni origi kiduge gwetuo na basi ya kusia dhimu
11: ok na basi ya kusia dhimu ni 07 12 034 405 0712 034 405
9: yes.

Rĩu thĩna warĩ ũguo rĩu harĩa rũrokĩra harĩ andũ aingĩ korwo wamenya ũrĩa rũroigana njĩ no ũkene. Tondũ karĩmbo gaka nĩ ka wendo. By the way karĩmbo gaka gakogeka it's a love song no rĩu thĩna nĩ atĩ karainwo na kĩganda ũkarigwo rĩu wagura nĩ ũndũ ũcio ũratwĩ. Aya nĩ kairĩtu kamejipeana tu karakwĩra niĩ njoya tũthiĩ nawe nginya kwanyu. Niĩ thiĩ ngatuĩke waku tene ona ta. O nĩguo wendo wa tene wahanaga ndũhana wa rĩu. No ũmenyage kaĩ ti wendo wacenjirie nĩ andũ macenjirie. Wendo ndũrĩ wacenjia ona hanini. Wendo ũkoragwo o ũrĩa wakoragwo kuma kĩambĩrĩria ona thĩ ĩtarĩ yombwo. Wendo ũrĩa warĩ kuo wa mũndũ ũgĩtwo Adamu na Hawa. Ũcio noguo ũkoragwo kuo. Wendo ũrĩa warĩ wa Iburahĩmu na mũndũ ũgĩtwo Sara. Noguo wendo ũrĩa ũkoragwo kuo. Thĩna nĩ andũ macenjirie ti wendo. Love is constant. Thĩna nĩ andũ. Othire ũkiuga atĩ airĩtu a thikũ ici nĩ macenjirie, atĩ atumia a thikũ ici nĩ macenjirie, atĩ anake a thikũ ici nĩ macenjirie, atumia athuri a thikũ ici hakuna kitu kama hiyo. Love is still the same. Ndikakuga atĩ leo siku hizi hakunanga mapenzi. Mapenzi bado iko. Mapenzi bado iko, my friend. Thĩna rĩu nĩ andũ macenjirie, na andũ a mbere gũcenjia nĩwe. Mũndũ ũrĩa wambire gũcenjia wa mbere nĩwe. Ti atĩ nĩ ũcio ũrarotindo ngai hĩ arũme othe thikũ ici arũme nĩ matuĩkire arĩa mambire gũthũka arĩa mbere nĩwe wambire gũthũka wĩ wa mbere nĩkĩo gĩtũmaga we nawe ndunaga kĩndũ kĩega we wahandire ira tũrathomithagio nĩ gwitũ kanitha-inĩ atĩ kĩrĩa mũndũ ahandaga nĩkĩ akagetha we ũrenda ũgethe mũthuri mwega nĩkĩ how good are you kũgetha mũthuri mwega You know, sometimes no ega tuga kiyuragia ciuria imwe tondu wa mbere. Thina witu ukoragwo ri umwe. No nyende maithe turania kiuria kina tu na ngwire undu umwe. He kindu kimwe gitari hindi gigacenjia. Muturire uria ugutura. He na kindu kimwe gutari hindi gigacenjia. Wendo ndugacenjia. Mundu uria ubatie gucenjia ri niwe. We mundu kiumbe ni ubatie gucenjia. Love is constant. Na wendo nduri hindi ugacenjia. We mwene ni ubatie gwika atia. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ mũndũ agethaga kĩrĩa ahanda ũrenda ũhande ũgethe kĩndũ kĩega we wahandire kĩ yes we ũrenda kũgetha kĩndũ kĩega tondũ wahandire kĩ tondũ mũndũ akĩgethaga kĩrĩa ahanda nĩguo kiugo gĩtheru kiugaga ũrĩa wombire wendo nĩguo augaga atĩ mũndũ agethaga kĩrĩa ahanda okorwo nĩ ũkwenda kũgetha kairĩtu kega mwanake nawe ũkorwo wĩ mwanake mwega okorwo nĩ ũkwenda kũgetha mwathuri mwega onawe kairĩtu ũkorwo wĩ mwega kama sio hivo wegetha kĩndũ mũhanaine nakĩo o kũrĩa mũgatwarana ama namna gani.